τη γραφή είναι ιδίω νοκορατινά, νοκοσμάν κομπαράρ, νοκοσχούν τα κετά, χωχούν τη ατσάμ. Νικοσλάνα κλάτα την ερμάνο, νεκακέρετα να κλειάτσάμ, νεκακοξή σε λαχούν καμπλάλ. Μουκουκάχτα λάτα κατ' οξύγκρε, σχισχούνιλ, λικρισιάν, χωνεσκουάν κλειάτσάμ σε σχούν καμπλάλ. Νεκακέρετα. Χουνσίλ τσακουτάν αμόγους ερμάνους, χουνσίλ ναχτέρ κουτάν, νακακέρεταλ καχέλι προφέτη λικάκουα. Διός, χάνε πάλι μας νικε οξύ κρέχ και εμπάρα την λικάκουα. Περ χαμάνα ναχκουάν, νασκολούν λικάκουα Χιζου Κρίστο, αν σκαρούστιε. Ναχκουάν τσιχουνέλ νικε πάμαν, τσιχουνέλ λιστολόμ λικάκουα τεντόνακ, τα οξύ σέρκαν κύρα την λικάκουα λικά Διός. Χωκάνακ να τσιχουκέν, σπέν ρακάλ. Número uno, Nachechi Hokai. Tentonak Taquank Sahunahel. Taquank Sahunahel. Kaut. Nakakere tali at amli na roxin kakoxis la hunka blal. An nakakoblish na tibela aqua, nakakobla at sa kemk. Mukuret, mukuhuntorol, tikuiruli at amli kakoxisisa pecha. La ating ajo kachiroxin kil huntorol chiru at amsa. Kuirakta chas kewa kuntoro ruli at amsa la shtibela kwa mkuta ki okta chimukuta saho li tibel kwaan. Tentonak ta ke hunchutal li at am chisa. Hokanak na chie li shben rakal kwang sa hunahil. Kawut li kakwa Jesus na shke hun ejemplo choke la es rats am ruchi chocho. Li shtanimit li kakwa Dios mis amados hermanos angeliru Nakwang sa hunak cholehil. Chankero nakwang sa hunak cholehil. Hanak amaus hermanos ngkut narah na chem kutaruk ta chik angelak lah pa manel chash hun khalrip. Karuna chela lah angel sa rochoti Dios. Nakwitis chia kwe nakla nakwan kakwaklisi hunak lik angel o kankesh sa komunil o kanko sa komunil mis amaus hermanos. Pero si la o takachetra la in haen ning kaush han timbanu umalaktis chechi lidiakono la in timbanu en umalakli pastor halantis manu halantis man lidiakono halantis man obrero halantis man lidiakoniso creeril angel de chap chimkutaru ta tentonak ta isima kunak lik angel chisasa hun komonel nakakere tal tru atsam Minkana ruchik angelak ya juntorola kuiliru atzam ta chkesa saichan risa kem pues joana kuil las pa manel tentona kunkutaruk ta chik angelak ya jonesrip tento manak tiskerip sa juna chiribirre sa angeli ka kwal ka dios jokana kmachie mis amaus hermanos ratin li ka kwa tsakal na koratina na chike nak tento angeli ru nak lau kwa kosa juna Junajakeku, chik angelak, chik angeli kakwali ka Dios. Nikikere tali koksang. Lisang nakinke chotubrib chik angelak, malakliteken, nakinke ok chik angelak, mkushun kalepta, sinong ke cholututnak, koksul naktakwil pernapal rulik angel ni gaishmano. Are nakikere tal, nakhokaan lahpamanel, matoko tachik lahpamanel, hokaan nakinahtira atin ni kakwa Dios, nakikwe sa El Evangelio de Juan 17, 21, Parquinaste, amados hermanos, tentona clao, canauli cuan, saish angelica, cua Dios. Naste es el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Abi, naste chihokai. Atinchicuachan, licarunins amachacuchan. Anakunahak tashakruhepchan. Chekwan kukin hona kwan kina kukin lain chan laina kukin ut laat kwankat kukin chan chikokai hona hakta shakru heb renak kwankep saruchichoch teshpab nak laat chattaklang chakwe chan anay nashcherate ni kakwa nashkuchiku Angelirunak lao kwan kosa kunak cholehil mis amaos hermanos. Tento takal chotuk kip chik angelak
nikikiretal. Naklaat tischeli pastor, hermanos, tokuang sa kunak li kulto. Kachutu bakip si kaislo kali Dios. Umalak tischela ka angel, hermanos ta ajeru takakwaklis kunak li angel, sa komonel takabano. Haan narah na el, hokanak na siye, la es ratzamil ruchi chocho. Karu tischye, liyap ni makin ke paban. Nak tischkere tal, naklah pabanel, hunahet, chik angelak si angeli Dios. Te saos chol, tischye, janiket ototna kachilak pabanel, saib si chol, jakep chokay. Entonces, amados hermanos, hokanak na siye, la es ratzam ruchi chocho. Narah na siye, li atzam si okchis tawal jak halan si okrek ang kis sahil hokan mis amaus hermanos ahelero na klao kakekip sa hunahil renak to ruhang chis manukis kakheli kagwa liskabil barkwin na siye tentunak takwang bisal malak estar proporcionado takanaw likwang sa iskangheli kagwa kawut mis amaus hermanos. Tento naklao lakpapanel kanaw likwang sa iskanghel ikakwal ka Diyos. Kawot mi samaos hermanos. Kwanak kwinaking ka na naman likwang. Tiyankiru naktakotong ratzamili ruchi chocho. Nagkikiretal amaos hermanos li tsakem mi samaos hermanos li atzamli na koksis alihong kaplal. Kwanta na honal na skoli hermana isp. Kwanta na honal na skoli lihong kaplal lihong. Ut kwang ut, de repente, kash kere tal, xosh, ut cha tsam sa lishtibel shkwa. Num tahanak shkial, num tahanak wachik, ma hunchi na runa tsakan kere lishkal do shku, kawut porke nabal cha tsam shput chisa. Hay hun retalil, amao seman, hun ejemplo. Hokanak ma kamana kwise shtuam lahpapanel, tentunak kwang shbisal itishmano. Kawut. Chankero naktakotong kwash bisal. Nagkikere tal amaus hermanos kwa naksisyankay la pabanel magaj ki bisal. Li atzam sa musikeh rikinap sa lishuam di kwenk li ishq. Chankero naktakotong. Nakotong amaus hermanos naklah pabanel na okshni mobrising kirim. Na okshishyep al kahlain masin chabil. Naok si Sheba nakahlain mas ninaw bichang. Naok si Sheba nakahlain mas pachininaw ang kipredikar. Mas chabil ni atinak. Lihong kwale makano kwe. Mangkulong nasnaw ta bichang. Karusha ok manukil. Narak na siya ok sinumik kial. Yats amlikwang sa likatuan manikagwa. So ok ni mo brisingkil kibrik enli karunas kakeli Diyos. Utokan amaus hermanos tentunak lao kwang bisal chikanaw chiwaminkil chikanwa kanawak kwang sa iskangheli kakwa lika Dios likaroon na iskakwe lika kwa sisehu na kamatan oksi chisachol manim obrisya kwip dikinaat manim obrisya kwip dikinak ng kanaw bichang marenchal siya tok makikwangkile lakwa sa agwitsin la irma chachirish na kengkaan kairu mas chibichang. Malakchirish kinkink amas ni kaisnaw amaus hermanos li atinak. Mani mo ti siya kwip ating hermano. Chanawak roksengkil si kaangheli kakwa. Ho kanak na siya porke laat rats amru si chocho. Si laat hunak lakpamanel na okchi malaka espesyalmente lakwakpanel. Heb lih musiko. Chuchik ulman ka amaus hermanos. Nake okchi tsektanangkirip heb. Niki oksis ni mabrising kirip eb dikil ni kaisnaw. Yarreh chi nakta ilek smanep di kristyan munggu ni kais keta chik silokali Diyos chan chalep shohol. Inka ating hermano sa Evangelio de Lucas 18:14 na chit. Amaus hermanos linas ni mabrisirip haan ta kusir. Pero linas kusirip na marekonocer na kaakak li Diyos nimsh kwankil haan li tak oho bak li chol mi sa maus herman. Kukang utan, kere talay, chankeru kwankat saan, sa lanak, sa la iglesia, marenchal hual nangkat ni mausya kwi. Arunas chila kwa la hermano nak nangkat
naklaat ng kachire, laat makaat o kwi marichang katre, karunas koslaan, karunak na rekali atin ang masanah to, mamin, yo kachis tiki singil, yo kachis tishkam singil sa musika. Hokan hermanos, chikanawak likwang sa angeli kakwa li adios. Tento nakatakanaw siyo aminkil ratin ni kakwa. Kwal angeli ru, naklao re nakatakaykash kwa hinkil ni kakwa sa ilal, shlokali Dios. Hokan naklikwin kli ish kanakwan, mungko na rek ata chik sa ilali siyo. Kwa nakli Dios na roksiho naklikwin, pero wikinaan na okinimo singkirin. De repente siyo shal rip jiru, haan mko musik ta chili kakwa kwa diken sino ke haan chili saka musik eh. Chan kiru na kanukotun porke narak taklan kirip shunas. At si narak ang halak sa kunakil. Mahun si nataklan kwe chan. Mahun si na tataklan kwe leen leen jalwek or timano chan. Narak na siya mkure ta chikli Diyos kwa diken. Kunahnaw ta chik ang beksik ang halik kakwa. Uto ko anak marin na okche balak kaklain mas ninaw. Kahlain chabilah bisanel, kahlain chabilah predikador, kahlain chabilin chabilah akwah manel marecha. Ay Dios, hermano, narah nas che, Dios no mek bisal. Banu kuentrik ena anatian mal. Porque li traten ni kakwa Dios chuchis che, mal, di nas ni mobrisirip, han ta kusir skwanke. Hokana mau, hermano. Kuina kakwa, naktirat am, li atin ay intak ang halak salacho am, tentonak sa terek a li kwangkep chakat te hulak chirugap li kwangkep di yoke che iloka kwe cha benga kwe chi narah na che na laat rats am ruchi chocho to shik se roshilal tinto nak saksaka kru li atsam nak saksaka kru li atsam amo sermanos tik am chak kunak kana hermana na ok kun kilis chakem ay nak sakru li atsam kwal sa chol nak nakut sa isyang listi belis kwa. Mahon tabi na masahak tabi chol nak tislok tara humbolsak si atsam yu chi chot sa yu chi mul sa ito ho masa tabi chol nak tiskut sa isti belis si kwa mal sa isyang listi sa kem nak mul sa di atsam mamin misama o serma tento nak li kana hermana malak li isklik sasho na kulis di sa kemp na kub na keli at am chisa kwal china osti at am saksakero. Mahon te naruna ako kre na tisketra at am sa isyan listi bilis kwa chichu chimul sa chichu chot sa. Ko kanak na hain kung retalil ama usin mano. Kamaan na kwe chuam lahpamanel. Lahpamanel tento naksaksaka karulis chuam. Takotong nak kakere tal takot humbasak liha sa li kristal malakli at sam sa li kristal saksak na koton. Kamana kakwi sa li katyuam, Mr. Mouse, hermano. Takotun ko nakratin ni kakwa Dios Diyo chihalok li katyuam. Takotun ko nakratin ni kakwa haan chihalok li kwati nukbal. Takotun ko nakratin ni Diyos kwanki li kakwa Dios Diyo chihalok re li kakwanghik, Mr. Mouse, hermano. Renak teskere tal li krisya. Utrikinaan nike oksya atinak us li krisyano chirish li honghong. Nike oksya chiebal. Li kuen kaan, li ish kaan, kwal chibebrus na lepse kwanchak, pero hapman na kwan. Cha belji di kwan hikep. Tula nep si li krisyana in. Sa kalchal nak li Dios jo chikalok li chuamep. Nike oksya atinak us chirish lahpapanel nak cha belish kwan hikep. Narak na siya, nakliat sam saksakiru, jo chibek, jo kachis jo aminkil, likuan sa musik eh hagun. Hokan hermano, angeliru, naklao, kanaw likuan sa angeli kakwa lika Dios. Kawuta mamos hermano, kwa nakwi lahpapanela nakwan, sa ischol sa li templo, sa ischol chibichang, sa ischol amamos hermano, kasa li kulto, pero sa lishkong kaplal, takoy solo pletik. Solo kakalib. Solo stening kiribem. Karunin kay siya likirisyana ng kakosla? Ito ho na kwan siya angel sa li templo, marera at diakono, marera at li pastor, marera at li obrero,
mare la atah kuah manel mak la atah musiko pero nak choke ba kwa binkel li kristian nak ing aus la kwa hek sa la hun ka blal karun ke stian nak nak kosla la manike atina kus sa chirish ka ngeli ka kwa sa ka ba nak nak kosla mamin mi sama o sema tintong nak laot katiko sila katyuan katyere li ka kwa oksin ho nak kwa la tan kahinch manukil jo aminkil ho nak kwa la ata tin dios Reina kli Dios tos tan anime samao sema. Pero si la atin ana kahala kwan rik, la kwa tino baling ana hala, la kwilo bal honlik hos os aku, sa iglesia mare sa la chol, mare la at ka chakok pa sa la chol, usaan? Pero, habang kwa nakasadikay, na chakok ka kwi hunak man, hos el, bang, makikwan kil, li ras rizin. Utana ening ana rahli kakwa misamao sema. Li Dios na rahnak lao, kanaw li kwang sa ikangheli kakwa li ka Dios. Sa kakru li kajuam, kanaw katakakut nak lao tsakal ralash kakho li kakwa. Renak tesh kereta li kwang kep chakakat, rikina ang, tesh nauril bal, ang tos li Dios na halok. Te oka kwit sisipa li kakwa. O kanamao sema. Ajele runak lao, takanaw likwang, honagulak chulika. Tento nak lao, kwang kosa hunahil, cholahil, hunah lutulka kaos. Si li pastor na siyakwe sa la iglesia, hermanos, kakek bayak chana kusing, ajerus kwatlingi hundik angel, sa hunah chole la papanel, kachin, ay Dios hermano, humpat na rulik angel. Pero si tischeri la angel chaku marel la chaku si aku la in kam in kwa manun kel chalihon u la in han in ting manun jones le in chaku ko ti manu chalihon in ka mko ha anta no gulak chiru de kaku karu tischeri de amigo na kla o amao hermanos na kana kwan chik angel ka kwa dios hasta li qasqa tsin ma ko apa manel in ke sa os chole chisik angel bar kwan na tiklash manun kel ni ke oken mis amao hermano hon chik angelaksa chiqish la ola apa manel pero si la qeqet ka mano kachap kon kalik angel kon kal m ko toru tak manun kel mis amao hermanos ho kanak na ai hana in na el na la es rat amil ruji chot chan ratin de kakwa La es chan chan nesh ratzam mil hun ruchich ocho. Kwili atzam ta asachish ki al chan, karu chik ta okwi maka chika e. Karu nilak na el. Amau sermanos, nak lakpa manelin kanash na kwang sili evangelio, kanash na yuan minkir ati ni kakwa. Mukuka akta rap minkil, amau sermanos, nakbal nash balakirip, shikwe chi abing tan siker kakwi abing di manu. Ay deo sermanos. Us nak tatapin pero haban kwal ahele rush yu aminkil ratin di kakwa Dios. Tento nak takat yu amin. Mukukah tanak kabi mingka tento man takat yu amin. Amaus hermanos siho kain to kwaklik to kik sa di kapabal. Lahat din nakakwa kik sa lapabal lahat ating hermano renak takotong nak usta chihe chakwish panep di tenamit di kristiani mahen ke paman ahelero nak laat wakat sa kunahe chal takwe ah chik ma makut ben chika kwe mani mobrisya kwe rikil din na kanaw nakbal na siya ay porke lain wal nakbal yin na wom lika kwa ka tacha rikin nakbal si na wom lihunghong tacha rikin linachu amin re rati ni kakwa Dios ahelero amaw sermano chabilak likachu am Unak cha bilik katyo am chiru li kakwa. Aranaks na saho na nakaikash kwang kil di Dios mi sama o sirma. Nakaikash musik li kakwa si likam. Aran hokanak na chili chinabich. Segose aki, segose aya. Takwek ash sa ili Dios sa li templo. U takwek aku sa ili kwang kil li kakwa sa la kanghel, sa la negosyo, sa likay, sa atribe, yalakbar na ro, tatalimang aran takwek ash kwang kil li kakwa. Mukuka ta sana sa kwang katsali templo jalakbar amaos hermanos ninkia kwa in por experiencia li dios nashman salin chuam
Ay Dios mío, kuanak chokin chibek na kwek a. Nastot di kwam ni kakwa utara ni ok siyap ak basay sa lincho. Porque ninchap ko slankil maa na rutin toh kwi jihunilis ni kal usilal na shmano li Dios sa lincho. Unaksala at on, amos hermanos, nakjokat siyo bangkil, bangkil tratar manera, yo aminkil ratin di kakwa, aranta kwek ay sa ilach on sa lakong kaplal. Chandro nakakotong, hanak la at sa at on kila sumatin, Saach or kina lakwa lalak ahol, saach or kina lakwa sa kwitsin, saach or jalakbar na ruta kumay. Pero habang kwantyo chikulman, saach or sa li templo, pero kwals napis ok may saach or, pero sa lishkong kablal, pletik chik, kakalik chik. Ay Dios, hermano, ma kuhaan tayo na kulak chirul kakwa, kaing kaanarah li Dios ay, kwilaat, nakchabila chyo amcho chishik, nakutun, charun tanaw, Haanak laat saaj kaaj ol zala hong kabla rikinep laak wala laak ahol. Rikinep laak wa saa kwitsin. Unke sa laak anghel ta chik. Saaj kaaj ol rikin laak wa saa kwitsin. Bar kwitin nak urib laak anghel. Pero singka nak maak nga uska chabilos. Yoko chikbek sa liwa anghelyo. Narang na chie ama os hermanos. Aran nak lao. Hakaik ar say kaaj ol sa li temp. Pero sa laak anghel. Mare sho piletik chak sa li. Jachirish shukli kalot shopiletik. Jachirish shukli kaparsela li kachinachoch shopiletik. Jachirish li ketong shokochipiletik. Ay Dios, hermano. Narah na chits ahru li atsam. Ahaliru naktakak ushla chankiru narah li kakwa. Gwili atsam chan taosok li shkial chan. Jal reh chit yaik, jal reh chit sakik. Karun narah na ilay, narah na shkye. Nak, deskere tali krisyan, naging kaos li katyuam li kakwangik, jal nung ko isseh chik, nage ok si atinak chikish, jolok nak na pay chakrib sa li templo, changkep kay chikokay, jolok na piskorib, changkep chikokay, jolok nak chabi lakwa wanay na shmahrib, changkep chikokay, nage ok si atinak, hokanak na chik, li atsam nak magadishkial, jal reh chik chikay. Inka misama ho sema. Katsalak likwang sa ikanghel ka kwa Diyos. Li Diyos na rah na kla. Ho kanak na siya la esh ratsam ru chichoch. Isila o ratsam ru chichoch na rah na siya misama ho sema. Tento na kla o kapan segir kebas lo a li Diyos. Si li Diyos sila amatan, marikwa na amatan siya ni ka kwa. Rek ertisin, resh manungkil hunak li dikanghel chik. Manu chisach ol chokresh lokali Dios. Manim obrisya kish manuki. Ma chisach ol porque la kahla imasin chabil chakatra. Inka ating hermano. Porque chanamak. Naklimatan eh. Tawulak likonal naktarake. Pero linka narake haan di rahok. Rikin di kagwa. Hokan mis amagos hermanos y hermanas. Dios chios optisin kere. Rikin chihunili atinay. Hamaning ani nao chan kero ni kakweka. Pero sila at ating hermano y hermana, marenchal kaus yukachibek sa likangkali kakwa. Kual usta kanak sa likon na lain, tats ilirish la jwa. Matyal ko na kataan, hingka, kontal na siya kwe li Dios renak laat, ta syoto lamak, jirili kakwa. Halikwa tinobat. Kakwa, takain si kwang, chius, Sinawak ta shaklikwang sa linghong kaplal. Jiri li Diyos. O li Diyos maach achiru. Haana shkale ka tinupal sa mga serma. Li Diyos na shpano. Ninti chiko kainakwe porke ho kaan shpan sa lingkwam. Lain na mga serma no sing kaasing kis sa Evangelio. Hual jibiru li kwa tinupal na kshinkwanchak. In hualing kani nao us li kwang sa Evangelio. In kani kwa na kwa bira atin ni kakwa na kshinkwanchak. Pero nakshulak konal na li Diyos sikiku. Ninche sinchol, tan sikir ka akwitin sa kongs, chi abing, pering ka. Ho kampe nak nakiratin ni kagwa Diyos, chal na kinchan, sikbalep, litlubluket, litagwakinakan. Malak li sa chinakan. Ho ka nating hermano, li Diyos na shkal, na siya akobrisi, li kagwangik. Haan akwiin narah kay balakwe, laat ating hermano, y hermana. Manchus rin li kagwa Diyos, nakli radio felicidad, na shkal shkay, chihulak, toh parkin kataliman. Unakwib ini, naklaat, osop tisimilakat, shpani kakwa li ka Diyos. Hukan ating hermano, y hermana, bantyo shri li kakwa Diyos. Nakwara to shiksa hun, hunak li tiho kakwishme.
chire le kakwa. Wila ate kakwa nagtatrok si mas le kakwa Dios. Ho na panu le kakwa. Kakwi panak kusi akwi piru. Chire le kakwa erman. Kakwa Jesus. Bancho siya kakwe di kenchi hunilay. Yoko chishri balasan tila atin natin Dios. Yoko chigulak rikinheb natin amit kakwa. Hama natin ni makwal Dios ni kanap sa ako, Padre Santo. Renak takanaw likwang kukunrat sa mil ruchi chocho. Tang aniho at kakwa, hama natin Diyos, marikwan chal kakwa, Jesus. Nang maki na kanaw kwang salikangkel, pero hama nakatsama siya ko, naklaat siya tang aning karela termit at kakwa. Renak ta, jihek lius kakwa, Jesus. Renak lokanin bila ka ba? Renak terko simbila lokala kwang kilal at inimakwa Diyos. Hingga ta chika kakachihobek, Inka ata chikatat kay Echiru Cruz, rikin chikunil, lina kadyo ami. Sinoket, terkusimbilak man lalokal, rikin chikunil kakwa Jesus. Pantyo siya kakwe, rikin chikunil laing kakwa, ning kanap sa ako. Siyan siya lincho ni Manu, lak ang halay. O nakoy unit kakwa Jesus, nakisera de bendisyon sa ikyo ame platin amit kakwa. Haakun rosop singkire platin amit, sarikuna lain, pantyo siya kakwe, rosop simbilak, chikunil, Lichabila Abinel. Amen. Dios chikana kerken mis amados hermanos. Hanain ratin ni kakwa Dios. Ni nakakam chakun Raquel. Salat yuam. Ut. Lain na kwa ini nak.

radio. O kaya na si Hogay sa kalirmano sa termana sa rambok bilis, si Shunilish. Iharubes de Ruhinja Chinachok sa sina ahli radio. Natalimang sa libaryo el porvenir poptung peteng. Ranjes katli kolonia militar. O kaya na kinarune kachapcha hunak la mototaxi. Sakal sakali radio. Ay natalimang sa libaryo il porvenir. O kada chiho kayin hermano at sus hermanas. Aran akarabing kili sa ilalich. O laran chokasyo kayin sa likasiya numero 14. Aran akakele pokbanate shokin charukele promesas. Lukele ofrendas nakakeretanak. La ining ating ruhis di pala ki hermano at hermana kuila ilses o keng chak elia kakwa honas kerea in maraja in shbanak choko chi palak ik o kanak kachina kwas di pala ir hermano at sut hermanas na kakereta na kli kakwa nung kwas rosoptes si o kanak pokbiles chi rosoptes in kilish kangheli kakwa li nashkamli sa il cholehil Nashkabli ratili kakwa, arano ko bichang, arana kabili sa ilali kachol, jikibilkib, aran sakal, jihokin hermano sut hermanas, bokbilo sa hum komunil, jihokin sa shkangheli kakwa atyali, hukihal kwila nagkakwa hukin luk ihumay, lukin 30, 50, 70, 100 quetzales, 200, 300. Achali hoke halta alak sa lacho. Lo karachi hoke in hermano y sus hermanas. Arani kusinak lacho kachis chepa lo que halte hoke en zaskangeli kakwa. Aran zakal yoko chiskanabangile junal na gakeretana ilke chikan. Abanani kusinak arante shoken chak. Chisa sa licho lo kada chihokin hermano sut hermanas na kakiretanak kuila o zakal na kakiretali loklak angela in la uno koruhin chipantyoshin chiruli kakwa naglaat na katoking chak han retali naglaat na kapantyoshi Chichunila o sabtasinkili na shkeli kakwa. Inakabanu reli kakwa hang huli pantyoshing. Mukuhunta shto palirish hunakla o sabtasinkili ka hermano at hermana. Hukanak ninyerenak. Mukuting ruhing ta chishtye palire. Kwila is nike shokeng chakrukin na ofrenda in ho nike kuli. Ele o sabtasinkil marahona. Li kakwa ho na shkecha kairea. In hing ashbanak na ganaw jitianak li Dios hing anaranak to balak ik o kanak jihokay na kajerenak li radio narahleteng reto balikas lang siyam o kanak jihokay na kakelebok bal hermano sut hermanas renak toruhin kakwiji okeng nakakireta li rati li kakwas kail jiruli kutang kainak Inkato lubing ato tawag chishbanong kili us kulat kwang la oportunidad chishkepal kachinak rili shkangili kakwa panu chak chanchali lach ol hermano at hermana mag uslachik machichik ma ustekitin panu mara anitikia iheba ishbanak nakanaunak kwila una kashbanong kilik angel naka Naruna kapanu chanchali li kachosh banak nakara li kakwash banak nakakiretal nakapantyoshi chiru li kakwa hukana chihokin hermano sut hermana sarampok bilish rinatokin sa hun komonil hermano saranchamcholi kasiya numero 14 rana kakusla li kahermano bara li kahermana ta okin charukilish promesa Aran tishchele inakwa hoke ruk ihumay, inakwa okeng ruk in 50, para inakwa hoke ruk in 100 quetzales. Aran nakakiretal sakal, hermano sut hermanas naklikas lang siyam, tohe tarah, utakakireta na
Lina ahman kaan 6,000 quetzales. Utoh maka lina ukcha hermanos o termanas o kanachi o kain.